哎，他说，哎哦，那我是那会，那个那对的没谁管没，都在我满那对包大多呢，可是白银没收不到大块，谁他不把黑他那那个啥呢？ta vang o ve sa la son ve e ta ma lai anang vai ta ta la ne ta wa na ve ta le he he la ta a e ta qua ram e to che sa qua le lu e he no no ve ne ve tro ro se pa me Tebe vol mana tei po ta tone, kes vai ina misa pato ta pe. Se ta pova etam na na kusa ne, kweni mia o ve salap son ve. Etam ha lai anang vai ta ta la ne ta wa na we ta le.Hey, hey, hey,

na tewa hunan wis na mayan na mati wa ay na tewa umumi yang kisat kita umi aw nan papi tayan pu tewa hihin ye pakam yes eh papi kepi an sa akpit tay tamit kuyanes kati akiki na itam tewa ye pakam itati mui hihi taas awin kakyang papi pu sa tayong kahit tahopi te kayang umag tewa angka umuti mui aw hupia tutak itala bayi tukai bayani babian ihihi mayang tewa itam it hakti mai sunanep hakami ti mai te hakami te ti bak kupila bayi ang tau isak umakate kayang kakuspi umahin pui aw pai umaket kena anti mai yang usatayom hakupi te kaite haknabuit musungyanen puma itama miyatat puyan ikis bayit musayos atawi tihi ta ang hakte kaite hak nabot mo haki au hi tahini a atutak ni uma tuwa sa tayong nana pin kati yung uma ka kapan yung uma itaho pila baye te kai bayan uma te kai baye ya uma so may uma kwa may uma nga may uma na may amami hupi a atutani iyap tuwa itala baye pasima itam son hisat pahan lawayit pashin ye pakam akies ni papi ansa hakim yan te tekaye nana mi pahan kwasaya tutang itam sa tayom nyak itam te tekayak itam kashin itahu pilabayi ya tutang kimi au itibututin buita maus ang itam kuksiyang kumap itamay ka kahupia to tanika nanaw na ka puitamay punish lalawang na puitang buwayok to tika na hupite ka ita pwena yan songo pang akungya ita ka paminami sutsap hupia atang puinami isovit ikwabit ni ikungya a merit yung inami pang kakwang kaya pakam na himutan hupia atani pumasutsap pepakam hupia tuta tuwat amami atani kaepakam na himuitan yayan hakimui aw ya tutang nyok umatuwat buit itala baye tukai baye umaya pakamak songka uya boyes ni umak mung basto tene umhapi tuwat yap ita itahim itam putamatam yan buyan it yap itam hihin kati ingwa uma sa tayo po yep tuwa nana pita uma so tong ya hihi kya uma kaya pakam uma nga may uma na may kisti uma so may uma kwa may ama mi nana pinya atutan po uma ka kanana pinya pakam yes ni uma wungwe yok to te song katawa uma kati ang wungwa yan haksak ao kanana pinya atang pasak ao yata pamte kaye pamhi tahapi aktawat mung basting umoobi kapan hakami eset umaya pakam uma kati ukalyani hakpan te uya wakati nawak ne hakak mung basting umoobi yetakam kanana pinya eset umaka kait hunak kuyit hin satskyan pamsungyaw ne yetakam tukyanta yetakam aksinong tis uvi tutim tatak mai sok akye pakam kyan el sa tayom ni kyan ye pakam dewa kati mai sok hakam hin sa tani uma ove kapan hakam ye se tuma ye uma kati e kalyan puyo mi hakam uma e kalyan ni sok kya sin mai angane payasa